Yung sasabutan na na Raja huwag ka gablang huwag tanggung jawab karayat nak manyaya raja ngeluwengan bobogohan